o tangka kwakiskwakar kimpele FM na katrosbeni sa lahong kabal. Bantyo siya trili kakwa Diyos.

0: utang ka kwakis kwakari kimpelet FM na katros beni sa lahong kabal. Bantyo sa kreli kakwa diyo.
1: Es kana kakwa aksal ulo sa klisa eh, so lo saksalik angkel.

Kabin kil, bantos si kabin kil, kabiak lis chabi lis silali ko Jesus relikutana. Ito at nakwi o shibakwi o shibakwi. Liratin di ko Jesus ibabilpan sa Mateo, lokon ni bilakat at kagwa. Nasti chikamain. La esli rats amili ruchi choch abang kwili at amta asaj sa il chanj charo nagtaistaw kwichik. Makachik na okwi tiyare achik tsekek ut tiyakik spane litenamit. La eskutan sakeng la eskutan li ruchi choch hunak tenamit koko sa spentul inka narush mukbal. Chimoko narush lochma chimoko naru Chimoko na lochbang hunak sa keng resh sa pal sa ukal reban kwang sa shnaah reban kwang sa shnaah ut chihokan tish kutan abresi chishkunili kwang kep saka hokain nak chilem tunok le sa keng kil chireb litanamit renak teril le chapil panom ut tesh dimash tokal le chosail tukwa ratin likakwa manteo si kabingkiles katsketish patis bichep hun likwink wal biom nanin kay kwaran bichep.